0: poyta talawi radio kayine wiñu sound no yine ngeni a mierdon obera terat toal a chande ki chande ko bero kere filvet ye kam ye yomi atine otie wara dek manono no ti full board nga tora ma remi yakina wa petie chabe to carro wano bero kere manono dana chel manono a technician Emmanuel ame bero kere ye kan atine ye hiyo mira ke ndan ti duogo e ka doctor ti dan ti du ti ubino do ana ko bene ginnor ko kena ma bin remi atira ti petie do yiri bet ka tera e bet da chegi to akere radio wa yiri bet kere kare me me winyu jamia pol e ka pola kara ma ko bene ka yiniti bedo me chaw kare ti winyu ko programme chal kirene yin mi bet kere papara e tabero kere lam wa yini bet kere manon kare men note jambu kane ping e ka ay te dang bedo kere manon ma ci chimmi wa ginor ko kenda me chaw kare yiri skipping me pe winya ber yini bet kere kare manon me penyo manon gina no pere tak tuan ata moni wa ha jol wele nane ye e ka gen bino ngute ka do gen ngute yunge wando te bino a chako programme wa ha chako ngi bot doctor
1: yeah o poyo win radio and Dr. Opok Yasin. Opo yu no winyo watuta.
0: Opo yu mateg manu Dr. Yasin and no bini.

0: kuot dan wan gir wan langi duj wan ngeo kat ka min diang tiamito
1: icho
0: min diang nyoroya katamiti cho pijome atik division binunu ko na hi filvet daname tie otio choyo ka jo pierre rio ibinu ko eka inu nu nu inyango wa ko ne ka dia binonit yin pengo iye iye ko bi wa ko ne ka dia binonit yin pemiyo twana kwa pien ka wando ho binu te dong nungo dok twondo ho yir ko

0: Ijama pergetek ame konyi ina tedero, ame konyi ina win radio. Dana mreini ye me kwano nyuakiru yutine tin. Winyu kopa kwaho yorokomi piretek. Karokene gora me dokta unyu dagatal tin binu kudu. Tuwero bediu gudi unyu magi. Nyutere karokene neno. Erono penyayi ini ubedu tuwo. Ame ono nye ena eno luone. Dana mreini tikine karo ni agam Hilton Motku. Tedang mi yungeyo Modern Harbor Research Clinic berudul dakatale meneni ngini tani ya ye tututan radio bwana chawon mi ni mie kare motu tedang dong terway penkop ka ini nga bayari ko Modern Harbor Research Clinic tedang dong mi yu penkop me gine na nyamu kedu yu tieno me nino atini ni
1: apo isal baka atini radio kede yina me etam ni inywa kede tini mi natini wabidi karman me poyo to bantwal me mi gume kwo be komi jokene awor po chwa ber mugo choge rem mugo choge ditkom mugo ra choge rem polopat jokendang awan choni gi po ber ke gume cho bogono ba kwa nyakogi a ginda we hwa ko eri yina me agumo ba ber kare makki te ber kare ngo kwo potie komi pine na wana buri wori wan komo toko era banka be kere gumme mi wa gumme kwocha
0: ride
1: moro medu wi komwa era mi yini ya te be kar mani wot so mana do hopo hie o be kar mi ngeni man bro Modern Habo Research Clinic o be kar man medo ro program nan bori me mi ni man ngeyo man ko fum yut komi a be kar man be no a man kwany topi kra chel te be kar nyamo bada berikat man ne poyuwi nino ke nino jamo ko me berikati me do tong ping o berikat man ne ko here old condo yini be de victim me no ke jemno a worwan beru kan ko ko ko jema pol o nyaa man ko ko alsas man to yelo jota actual ko berikat man nyaa madang kitamiri go he ke de bola nyo kitame yinu ke de bola ka be berikare go here murga berikay ñu ride worni ak gëni no berikar man ñanga textual mënu ngo war berikar ñama woro Modern Apostle Clinic gi berikar man ne puñi a kar kere kare berikar go xer ko tukene ti jëm ko na me yi berikiri yi pasukano amogore yi pengeni bo tuo bat kay berikar me wuñu de mait radio mana patch fm a berme gum twal me yi ngey kete yor ko mi ter kede ti jo kene berme pe paro komgi beri ko mata kitu pe taan ko mere e woni ko nyok dul ko mani pe tak twal me yini maro na machel mi re mar komi komi ti ba to ha nyu ba pik nyu gali ame ka ko yime wot yime bir kar me loke be hena be chil en komi dang dia manu kayno e gugo choro oti mere ye tibir kar mane tweeting joke ne pe paro tam ko ngido ka pillo ko ping ra ora gele yiring wache keni ka tiri choro da chelar yo adek tun ke do ya boro gor mo botie kay be di ye di ya idi yukir galno mo

0: Yeah, we did an erike tiki tiki tiki erike tiki tiki. Na ko chata na ne pinte. Yella le do ki repeti achi. Na ko chata ya pingi wi. Ule le te wire round te bino mako da ko ni te chako miel. Pingi o kanu poker buriang oro ti wi. This we are gonna do for you, girl, you know. Aban. Karale ro do ko be ro pingi le nguro cho ho twon min akemo mara me loki twol la me ubu ri mai yi mai yi bie
1: make you the stuff ito
0: le ta ya e wichi ping e pe nyonya wota yinde ta mi yin ni mielo twat wala na do be ro pingi pe
1: open up
0: koni don yi ya
1: Baby,
0: get. I can't count on you to love me duogo.
1: By the red door, anytime you know they're close to me. Yeah.
0: Gini timu na.
1: Yeah. Baby, get now you have.
0: I go ni polo.
1: Make we dey
0: go ni polo.
1: Yeah.
0: Pink and pearl, binu go ni donga. What?
1: Oh, say 1 liter.
0: Count on you to love me duogo.
1: Say 1 liter.
0: Yinde beru wanda akoba.
1: 1 liter.
0: Eno miel chado miel le.
1: Desire.
0: Hello.
2: Dige.
0: Awin.
2: Apoya ba kita program je tere keno.
0: Apoya.
2: Ora berieto.
0: Apoya ta ta. Ya
2: ber twal kira gurisi no tikere.
0: Eh?
2: No dia gole mi era nere kan.
0: Ine.
2: Apoya program.
0: Aban ka no yin ko no nuite mo ba.
2: No ti na ta ki twa.
0: Yin do won jami.
2: Kan wan mo.
0: Eh.
2: Jangan aku kau ni mahu dijam orang jalan bapak saya cuci nama video sugere. Mereka dah nanti.
0: Suruh pikir tu bangun dah yuk kiri cuci ni nui jalan.
2: Jalan kita dah kau nui dulu lah.
0: Entah macam ni lejam ini.
2: Anu kau tu orang mahu kita beri dia.
0: Apa ya? Eh.
2: Macam ni aman.
0: Eh.
2: Banyak kau mungkin jom itu buat part gini buat members nak aku.
0: Eh.
2: Manto bias leru tiannya. Emas naom macam wanu beruketi, tenu nama moroti. Tu jono naja metia gunyanyo, cincar bekorwate, beruk standing meeting.
0: Okay.
2: Bokanya kena tekorwate cincar bek.
0: Anja itu berger, anu woka weh orang anu pedia raj.
2: Ini berenya.
0: Anu woka dia anja iba.
2: Apa
0: panah cara cici dah beru kumi gung bama lori.
2: Ibu bawa mainnya ikon.
0: Eh.
2: Aduh.
0: Aduh.
2: Amanu.
0: Eh.
2: Betul ni kita dok kita temukin kita toner.
0: Eh ni no yang kena dok dia pari dia ni. Kita
2: salah
0: kat dia wira
2: ni apa? Niu ba.
0: Apa ya? Ayo, hello. Eh. Awenya. Apa ye dia ni? Ole Maxwell man ko rimi ale kaunu yine na do dano mi ale kere guli chiuni ara cha racha ne onu iti mo. Oh Rafael.
3: Rafael Modit.
0: Yes.
3: Biten we.
0: Awenya.
3: Gina pete habere ka jallo.
0: Jallo ko?
3: Jallo je pete kara mi beri ko ayo.
0: Jamelo
3: mo.
0: Ele Rafael apoia. Marcelo
3: Jorge,
0: aí ninguém quer Jorge no Brasil com a
3: maior. Daí ele pede olha essa
0: tava. Ele não.
3: Marcelo Jorge.
0: Apoia.
3: Apoia Beniê Canda.
0: Beira sai.
3: Ah.
0: Ela. Amém. Yes, Aiza. Eti cha amor dog yo CJ dog tela kotom. Tomar mo. Tomo la hono ti kane ne amo yitom mo.
2: Ma yakawi.
0: Tomo na.
2: Dono riek ba.
0: Huh?
2: Dono riek ngio kanigori mieli yekom.
0: Ati tene.

0: Hello?
1: Hello?
0: Yes.
1: Man, Lamek, man, Mil.
0: Yes, Lamek.
1: Lulu, pero ako tayo mag-in America, mag-water na.
0: Pero tayo mag-in na naro-jawa-jawa.
1: Pero tayo mag-in na mera, no. Tapos yung ikaw doon sa lalay mga di-rea, no.
0: Lulu, what type of head do you?
1: Salo, Pepe.
0: Kuri style, lo, ano, jawa?
1: Lulu, ano, meron doon jala, no.
0: Jala ko. And kita do here do do new kere. Hello.
1: Hello. Man Derek Seba mi ba.
0: Seba.
1: Amanda. Ko pay ko nga kyalo ba inga ta minute ni no gin ni kirun da ti me ke ni. Dahani je gremial.
0: Ola kun dahani lo. Ko go wa ngi yo ta ya kwe wichi ping. Balla Europea, boy. Beh, hello.
2: It's my jam.
3: Hello?
0: Ah, oui.
2: It's my jam.
3: Dika, ni tiyaninga.
0: A tiya, beh.
3: Man, Gloria, nyaido.
0: Oh, le Gloria.
3: A tiya, ma.
0: Yini tiyaninga.
3: A tiya, beh.
0: Iwodo do wuna duunga wuke ananu wuke. Da ete to. Ando ate ya. Ate to. Gloria, my child, we're about Vieta. Hello?
4: Hello?
0: Hello?
4: Hello?
0: Hello?
4: Hello?
0: Hello? Hello?
4: Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Pay well.
3: Hello.
0: I'm going to go to the house. Ya da ko do je ba ja
2: fa
0: te ni kwa ru mi yi ti
2: mere
0: ti Hello. Et tiens là. Apoye. Anda apoye.
5: Apoye
0: mana? Anda loga tiya kokiti. Hmm. Enor da te mbal me
2: Hello.
0: I was born. Mhm. But I'm here. Atia Berba. Apoye tieni. Eyo. Odi tieni o are.
6: Tieni be todo al.
0: Apoye when you radio. Mhm.
6: Tanu are ne.
0: Mhm.
6: Yo abere con papo atia ne ginate yo sha yo sha.
0: Itero.
6: Yo arwe yo kanye.
0: Ai da magare undo pacho.
6: Ya
0: do ma hari ko
6: cho
0: bien
7: dada
0: ber papa dia ni ginu ni ken
7: Ine ku widu Ane ku ya do papa dia ngeyo Hello Hello Emmanuel Molel Pek Molel Pek jeni Emmanuel No kan ma ber ba mer ma ber ba gata
0: Iba poda.
7: Eya na be ba duo ngete ngeje ta ma pa ni ango jo ate chako garomo.
0: Iba poda o ye ba picho.
7: Ba picho ko.
0: Iwa ngi jo. Kun chigi e ye.
7: Dar ke gar jo pe kwen.
0: Jo pe. Ela. Ela.
7: E ti lingo.
0: Atia berba.
7: Walter,
0: I'll tell you what Walter.
7: I'll tell you what Walter.
0: Amora text al job tia nyapo muzea nyapo amora text ana muzea mara nyapo ana yere marie komutie no menina chinene un kere mala amora text al wano e mata sofia unity olele kanu ana da reme marie komi ata ata tia no menina chinene hello
7: Yes, Brian.
0: Yes, Brian.
7: Hello?
0: Hello?
8: ale de ken ko mi ne ma da me ko ke bir ke ko mi da ni ko mi u yo ma da ya wo ko ya pe amor pe ko mi nda no kwa ne ma no de ne na he
0: ole pe ne ne ba
8: ya toro ga me ya e kwa ye ko ru da ko bi te ole do mi ya ko me la ne re ko wi kom jo
0: ileng leng moro
8: ole de ken ko
0: apo
8: A
0: boy attacks Alinazan.
8: A boy, a meta program.
0: A word. I
8: do. Unwell, Roma,
0: Roma. A mother attacks Alamano just by limb. A boy at only him. A dog for wing. A balogan. A bottle compare. One of my hands. In a motor, one rat. Hello.
9: Good
0: idea. A
9: I'm not going to be able to do it.
0: Okay.

Okay, right. Mario, kichunya weng. Hello. Rema nama. Which one? Eh, makau nino. Touch me. Echwalo touch me, bon nga emiti gudyo kwa iti wari. Eh? Mere gin chwal chingi ku gudyo ko. Eh? Okay, right. Okay. Jingle and they'll be good enough.